minyaka ngeminyaka uJesu mefika kuyo eyibuso ukuthi uyathanda na ukuphila yayisihlala iminyaka kwafanele ukuthi uma ivula umlomo ithi ngiyathanda kodwa yathi anginamuntu ngamanye amazwi lendoda yayingasaguliswa

yenza kanye nawe. Glory to Jesus. Kube sengathi izinto zihamba kahle. Kanti akulula empilweni yakho. Glory to Jesus. Kunezinkosi onazo esigijima nawe endleleni asiyiboni, kodwa bekezela sesiyafika ekhaya. Glory to Jesus. Sengathi sizothi uma singena ekhaya sithi mtaka baba, kanti sigijime nawe unamanxeba angaka, ubungafakazi ngawo, ubungasheli ngawo. Glory to Jesus. Kodwa ubugijimela ukuthi mncono ngize ngiyofika. Hallelujah, hallelujah. Uma ngifikile, Glory to Jesus, sengathi uma sesifika khona bazalwane siyozela

bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini isibongo ngiyakhola ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama uba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi uba ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo ibluke nje ibhanoyi lami elidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongiciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu iBhayibheli bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini

kwi Eden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba. One umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba. Number 2, awekho ameva njengoba esebenza umhlaba. Number 4, umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba. Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye. But mawufika chapter number 3, i helper for the first time ngibona ihelp idukisa ihelper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningadli uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifikile awuphezukwe bantu basethekwini izwi selifikile phezukwe impilo zenu vuka lo mhlabeni.

wakho shiku kuba ngoba selifikile lonizwe njengoba selifikile nje alifiki lihamba Lord wakhuluma ke lo wesifazane nalenyoka bayenza lengxoxo yabo lithi iBhayibheli lo wesifazane wabona isithelo sinqanelekile asishumayele khona lapho lo wesifazane wasibona yabona umthetho kaNkulunkulu uthi singadliwa kodwa manje nginathi inkinga yami ukuthi lo wesifazane sathi mase sipresentwa kuye sesipresentwa isitha sesiphendukezele izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli lo wesifazane sabukeka sanqaleleka emehlweni owesifazane ukuba shibe sasingadleka akusiyo akusiyo umuntu odliwa lo kodwa usathane usewupresentile wawudecorate wawenza lomuthi wayinto yokudliwa yizwa ngoba lithi iBhayibheli lo wesifazane wathi ma esibuka hawu bafowethu wathi ma esibuka lesi sithelo wasibuka siright ukuthi lesi sithelo singaya khatha emlonyeni kuthi ngishumayele khona manje ukuthi baningi abantu abadukileyo shibe baduka belazi iqiniso kodwa ngenxa yokuthi lento abaphrezentileyo ibukeke ihle emehlweni ngishumayele shibe abanye bangena sitolo bayibona ibhoksa costcat ayithatha umuntu kodwa ibhaliwe costcat ayigoke umuntu kodwa ibhaliwe costcat ngenxa yokuthi ma ayibuka ibhoksa uyibuka inqandelekile ukuba ingayimlonyeni wakho kodwa usangena ekufeni but nevertheless ngizokhipha ijudgment namhlanje ngizokhipha ijudgment namhlanje selithi iBhayibheli hawu bafowethu bese lithi iBhayibheli lo wesifazane wathatha wanika nomyeni wakhe badla isifike yasezulwini wayifika uNkulunkulu ufika nento ethi Adam where are you ngeke ngichazeke izinto eziningi kodwa nje uNkulunkulu wambuza yena uAdam wathi Adam where are you uthi lo baba ngizwa izwi lakho ensimini ngase ngoqasha wayisethi uNkulunkulu we oh njengoba eseqalile secasha kusho ukuthi uAdam udlile usethi uNkulunkulu uAdam udlile na ngoba bengithe ungadli Adam udlile na akuthi ngizobuza namhlanje uthi udlile

manje bafowethu umzalo uhlulakile ukubuyisela uNkulunkulu. Kodwa nawo ngohlabeni efela kwaXesa. Uzothi munye umlamle. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Umuntu uJesu igama lakhe. Wasanikeke manje. Lendo Dr. Jesu igama lakho mayekise bafowethu uma nje ukeba igama lakhe uJesu manje ngifuna ukumemezela lo Jesu ke mfuka amasinga lo Jesu lo owathi ma elenge isiphambanweni sebemthathile bamfaka ngaphansi komhlaba lehluleke iliba ukumgcina lo Jesu bafowethu sesiyathandaza lehluleke ithuna ukumgcina njengoba unusakhoza umuntu nje omathamba akamhlophe phansi njengoba wena usathi hlamini is the way njengoba usathi wena kumede is the way I have a different story in South Africa there is only one way There is only one way.

alaleli sekunjalo wengane zakwethu ukuphinde kwenjalo lapha emgungundlovu yibo namaphethelo kulehlelo lohlelo mpela sento angibonge bakithi angibonge njengenjayizelo ake ngithi danki ngibonge kakhulu kozakwethu beyibambile le nto o bakithi bahamba nayo behudula kuyimandi kakhulu kulungeleke ake ngingeneke namanje mntanomuntu ake ngisho ngaliphi imbulame kuthoma iy'ntaba

Yabona ke mntana umuntu yabona ke ngene kwethu le ngoma kamafikiso lo. We're putting him in there, kulahlelo lohlelo mpela sento. Le ngoma kamafikiso lo mlaleli izosithetha iyoziyosibeka ku 4 o'clock la siyovusa khona.

0: elisemporo mangiyakutshela siyaba siyadilika ngiyakutshela wena asiyibonge le ngoma kamafikizolo mafikizolo phela lona ebedobhuti ngihambe nawe wasithetha umafikizolo wasibeka kuleli hora lesine awupheke manje 2 minutes after 4 mibili le mzuzu lishayile edlile ihora lingelesine siyabonga siyovusa abantu-ke manje
1: Inkumujo 107.6 FM
2: Silver Chest Entertainment.

wapala na wamlaleli, wapala na wangena wetu wafuga wapala, ubanienu luna na nangu mchandevu, ela besi nati nga iku uli lalendeba mchandevu, mtaka makatini wa iku uli ntaba uti kwa sawenta, nita kwa sawengani hake ngifusa zongi ilomo, kazi basu na po ntlego yekusa ingazi basu na api ntlego yekusa sini ya umakine figa elatuma. Hey, ngakhumbula usisi wami omncane. Oh, waze ngamkhumbula usisi wami omncane. Umemtenza ofundisa laphaya eladuma. Ngaze ngakhumbula nogogo ongenankinga. Bonke laba bantu bendlala bavuswa yimina. Umthendevu umntakamakhathini egudla intaba esinathenge. Amen.

bavuka wabhala nawe bavuka wabhala nawe ubanene lona no ehne umambona ho yebo baba entombazane nangumambona umambona umambona lona utameni wonhlanhlazi siyabonga bo siyabonga kuwena wesiqhamfana usuvukile nawe ke siyabonga nakuwena baba ushapshap noskums and skums akavuka skums and skums la ethawini vuka nawe no

sulale zonyembezi. Kodwa lo mhlabathi lo kodwa le mhlabathi le embozi ithandwa zethu le mhlabathi le esifihlele abathandwayo bethu le mhlabathi le esifihlele abangani bethu kulungile.

ishumi nenhlanu libumbene lapha ehora leshumi emsakazweni umkhungundlovana 7.6 FM kanike usahleli nale ntokazi mini yakhuba imbongikazi kanomkhubulwana njengoba ke lapha ngiyakwethuza nje sikhuphulela lapha engoma kasiya featured ubiza nobhejane lapha ke bathi umakhopheni baje uba isibhuzenge bathu ba isibhuzenge phakathi kwamakhwapheni nestraight bathu ba nesilima kusho ingoma kusho mini yabona njengoba ngithi enisibuze ngizama ukuhloniphisa kodwa ke hey uyabona kunakho ukuthi uthi ukhuluma isiZulu kanti ene kumuntu akuze njengathi hey kuhash uyabona amagama esiZulu kwenkathi anayo lento ngathi ayindelelo noma mhlambe awukudelela nje uma komunye umuntu kanti cha lapho sokukhuluma isiZulu nje isiZulu soqobe ngoba lesesikhuluma akusisiZulu kodwa hayi cha mhlawumbe sengaba nje indaba yangolunye usuku le ngoba kona kubalekile ukuthi sisazi isiZulu sisa yabona ukuthi umuntu mayekhuluma nayo njengoba nje ngom ithubani islima yabona but esiZulwini lisuka likhona igama lokuzama ukuthi lithi but kuba ukuthi ke ngoba lisuka liqinile ebese indle benzo umuntu lizwakala sengathi liyindele ngoba yena usuke liqala ukuliswa eliqabuka avele ebone ngathi hewu uyabona impela uyagaba vula ke manje uyameyisa kanti lutho so ngiyacabanga ukuthi sengingaba nje isihloko sangenye imini ke leso ngani kwethu thina cha osukule namhlanje siphezulu kwalesihloko lesesibuzile laphana ukuthi kubaleke ngani nanokuthi kusiza kuphi ukuthi ke kuyawugaye nje ekhaya kungonakele lutho nje kuyawusukeleke nje uthenga imthombo lapha uthenga izinto zokugaya uvubele ugaya utshwala lapha besintu kusiza kuphi lokho so mlaleli ngasekhaya okwakho nje ukuthi usondele ube ingxenye yenkulumo izandla nje zivulelekile nanoma ngabe kubani ukuthi ke abeke umbono wakhe aphawule lesi sihloko uma ukuthi ke khona futhi ophikisana naso asho ukuthi ke ngasiphi sizathu yabona so yonke imbono ibalekile ukuyithatha nje silalele siza ukuthi ke ngesingawe ucabanga kanjani kodwa ke njengamanje ithi ngikulandele lapha insizwa lapha yasekasi madoda osuka bathu MT athi ke ghetto hero

unestifiketi la umati uletsheni umalusi ka innocent sithembiso sithole ukhona la endlini ke zokusakaza uma ukuthi ukhona umaziyo usithembiso innocent usithembiso innocent sithole amazise bakithi ukuthi into yakhe umalusi wakhe ehe umalusi wakhe uzomthola ekhona la emsakazweni umkhundlovu 107.6 FM siyacela nje ukuthi nikuhlabe nikulawuleke lokho so ukhona lapha umlaleli uke wabhala nje bake inkinga ngani iphithuba lapha lokuthi mekukhona abazalwayo ithuba nje lingangawe livulelekile lokuthi ke uwishele lo ofisi ukumushela izilokotho ezindle kanjani ke ukhona uza kwethu usebenzisile lapha ithuba ubhalile ukuthi happy birthday to you Asanda Madikizela uthi kingawe lento umshana kamalume ngifisela nje usuku oluhle injabulo uthando impilo enhle enezibusiso eziningi sengathi ke zonke izifiso zakho zingafezeka futhi uhlale ukhanya njalo jabulela ke usuku lwakho lukhulu kubhalela pha umphuculi wedixa uthi ke ufisela umshana wakhe uAsanda Madikizela la ukhona ke umshana kamalume umalume lapho yakufisa sela usuku oluhle olunezibusiso kanike khona lapha intokazi yasemaqonqo umine enhle wakantuli ozalwa namhlanje naye ke simfisela lapha usuku oluhle ezilokothe ezinhle kukhona konke nje akufisayo ngathi ngakhanya kuphumelela kanike nganya kwethu ngasekhaya thokozela nje nayo ingoma la uNeymar K featured uKelly Khumalo sihloko esithi umlilo.

suka ushuka njalo lapha ufeza insizwaya lapha phansi enqutu uthi hayi ncingancane nje ncingancane nje nganya wethu hayi akusiwe umjaho lo impilo nje kuphela nje idinga ukuthi nje ube nesineke ukubekezela uhambe ngepace yakho yabona hambe ngepace kamdala ungagabavula ungajahi urelax akusho mina lapha akusho ngoma lapha ukuthi hayi ungadibali nje okwenzayo kwenze kahle yabona cathula kancane nje nengoma yayisho ukuthi ngiyathela kancane koze kulunge koze kufike uyoze ufinyelele nawe esicongweni ke salapho ofisa ukufinyelela kusona yabona nje okwakho ukuthi nje uthathele izinto phansi ungagabavuli kanti siyasho nesisho ukuthi hey akuvelwa kanye kanye kungemadlebe embongolo so ungathi kubale nje uma ubona uzawena engani hayi kumhambela kahle bese uhayela impilo yakhe ungayihalela impilo yomunye umuntu ngoba wazi ukuthi la akhona ufike kanjani kusho ke ingoma kafeza umfana omncane lo osanda kufika nje impela emkhakheni womculo kodwa uyabona ukuthi ukufika kwakhe impela ufika ngamandla ufika ngawo umculo osipha yona lapha osinika ilokhu yabona nje umculo uma uzonginika ukuyale ukuwakhe yabona nje kusekubaleke kakhulu lapho ukuthi umculo ukuphe umlayezo so kubaleke kakhulu lokho nje sikushoyo esiqhuquzelayo futhi namaciwa kithi ukuthi nje aqhubeke asikhuthaze asiqhuquzele ngawo ke umculo njengamanje ngani yakwethu uthokozele naye lapha ingoma ka John Legend uthi ke so high.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Izindaba zokubumbana kwehorari.

0: njani shay flop yabo lento okushela umuntu siyakuphoxa mase uyamphoxa igcina into isiyimpi
1: yeah
0: kuwena isukele lingano umuntu
1: yeah
0: uthi mhlamba yikhe emodini ngempela bese uyiphoxe vele ikuphoxe kakhulu lento ikuvele igaxele kube yimpi kaphambatha webabo uzona ukuthi bengithini
1: bengithini and uthola ukuthi ngempela mhlamba emthi uvela wayishela edla ngale mhlamba sesesinomukulu
0: awumahloni kimi
1: yabo And bese uthi wena ufuna ukubuka ngaye vele ibuyise ngawe.
0: Le nto.
1: Yeah.
0: Sengimdala ngale ngiphendula nomuntu wesifazane.
1: Cabanga.
0: Angimpendula umuntu wesifazane. Ngisho wami mina. Nele ngibonto ulwandle likhuphukile. Bye bye.
1: Yeah.
0: So bonana sesibonana. We have to get nice. Bese lehlile ulwandle.
1: Yeah.
0: Ngoba ngiyalibona lokhupha amagagazi.
1: Yeah.
0: Uphendula nomuntu wesifazane.
1: Uyayisiza umthiya because umuntu wesifazane aphelelwa amandla.
0: Yabo. Ngimlukuthi ngoba once waqala nje ufaka upetrol. Ngona umlilo.
1: Yeah.
0: Waqala wathi angathi ukuthi ubathe bhakaba bhakaba bhakaba. Kha kha kha kha. No vele nayo. Ngizobuya wedalmo so bodlile. Ni ni ngidanzobona.

0: Yeah.
1: Yabona bese ngibona ukuthi upholile. Uzobona ngeme isikole yakho noma ungasho ukuthi hallo.
0: Mhm.
1: Uzobona ngeme isikole yakho noma ungiphasa.
0: Yebo.
1: Upholile.
0: Mhm. Cause iningi emthe izinto ezenzalayo. Tho ukuthi wena ufika ngene taxini wangababingelela abantu. Mhlawumbe nalo bhuti ade seceleni kwakhe uthi uyazama ukuthi akukhulumise trying to make a conversation and then wena nje uqede uhline. Mase uthi uyabheka mhlawumbe uthi ukuthi hayibo yazi ngishe ilokho ze i-purse yami. And akuselula manje ukuthi hayibo ngicela ungisize. Mhlawumbe futhi uthi uyacela usiza athi hayibo kanjani phela ngoba phela wena ngithe ngithi ngiyazama ukukhulumisa athi nje sis no angeke ngize ngikhokhele.
1: Different.
0: Etexini sekubuka wena ke manje ukuthi hayibo sis manje uzowenza njani ungena imali yelokho ze yokukhokha yabo kanti umuntu lo adwitshela ukuthi uyayitshela ngaye. Mhlawumbe uyena dengakwazi ukusiza. So ziningi izimo ekanjalo umthiye kuninga okwenzakalayo uthole ukuthi ngempela uthi uma ukucabanga usho ukuthi hayi ya. Akuzange khambe kahle la.
1: Yize ngizitshela ngoba. Abantu la, abantu la, tshela ngabantu. Tshela ngabantu.

0: Bayenzi leyo.
1: Bakhose nje ekseni.
0: Izandla nje siyagezana.
1: Babonakali nje. Babonakala indlela emangalisayo.
0: Hey. Bahambela le kude.
1: Ngiyabona nje into eyenzekayo.
0: Kodwa thina sizolokhu sibakhumbuza ukuthi nje siyabathanda.
1: Uthi amfanele umuntu athi Niyakhohlela.
0: Yena usufuna ukuzukuthi singene.
1: Ukhohlela ngomsumlo ukhohlela.
0: Uthi Luthu namanje Luthu mfethu athi Luthu.
1: Luthu. Kwehlela ke nangomsumlo ngifuna ukubona.
0: Hey.
1: Ukubona. Hey ngoba hey. Hey ngoba hey.
0: Uthophela sofana.
1: Kumele uswami kuswele Luthu. Ingoma emana cool Golden Max. Amaketanga siboshwe kakhulu. Nangu Jehova sibopha kakhulu. Ngilapha Nkosi.

Yamlalami ke ngibingelele mkhulu FM 107.6 sithi ke siphuma lapha kwindlovu yosithela uThami lo ngamayini uthi ke akube njalo njoba sazi ukuthi ke lesihlane namhlanje sisosonga nje izindaba ezihambe phambili nawe usitshela ukuthi wena ubona kanjani sithi ke ungene ngempela ungathuli ubona ukhulume nami ke namhlanje ngikhona ke ngithi ke yiso iyo lo ndaba Thami ngamayini asiqhubeke nokuthi ke sakhe isizwe sihlabe isithuse sakhe ngicala phansi zasemphiwo kuphumule hayi uzongena next week siyaqhubeka lokhu siqhutshiwe nje sithi phambili inamba ke mhlawumbe ifisa ukuthi uba ingxenye yohlelo ngoba siyagugquzela usitshele ukuthi kuphona ucanga ukuthi kugijima

Yabona namke angisho ngithi ke ulale mkhulu of FM 107.6 la kakhulazi besibuka khona ehambe phambili ngoba angeke sizibuke eceleni awusitshele nawe ukuthi la uhle khona unaweni mhlambe umuntu omaziyo noma mhlambe esenisize nakhanda umngani wakho okhama ngaphandle ukuwambuzana ukuthi ngana nami njoba sesijwayelene kangaka sihlala lana ndawonye wa una athina maphepha akho namhlanje naye nomuntu ozwana naye ngokuthandana noma mhlawumbe oganiselene naye ukuthi sengihlala nabuza nomndeni athi mkhwenyane noma bani magodi sibuza ukuthi ke ngamaphepha akho ahamba kanjani uthini kuvula kho siyazi ukuthi ke kunembiko ebekiwe besho abantu abathile ukuthi ngesikhathi esithile besicela ukuthi besihambele abantu abaqhama ngaphandle ngoba bathi bafuna ukuthi silungise izwe lethu sifihlile ngendlela eyona. But umbuzo uthi ke ngabe khona umngane onayo noma khona isihlobo sezinaganiselana noma mhlawumbe nje ke ngokwazana omunye mhlawumbe sezwanike izindawo wakha lapha emakhosini. Engabe lokho nithini ngalokho seniyazi nyamazi uqhamina nithile uthini ke nje wakusena lesimo esifana naleso nawe uphila lapho ukwambuza umngane ukuthi njobulana kupho ngcono ufuna ukwenza ukuthi ubuyele ekhaya noma mhlambe ke sizokwenza sokuthi ke siyakufihla siyaphepha ngoba imboni ihlukene but so far ukuthi hulumen law enforcement ifuneke yenzeke njengoba uyona ngoba ekugcineni uhulumen samnika umthetho sathi uyena ufuneke siphathele umthetho usithi umthetho usezandleni zakhe mangabe ngawenzi umthetho usezandleni zakhe siyoshona phi na inaba is 033-342-3970 noma 033-342-239-2391 awungene kusitshele imbokodo esayeza ngena siphi insizwa papho abancane nenzane kufanele ukukhuluma nisho ukuthi nikubona kanjani isimo esinjengalesi.

0: isiteshi sakho community radio station sukuma ukhulume whether thina sikho ke ukuthi promote social media sithi ke silana kodwa sinayo ipage lethu ku social media lapha ku Facebook izindaba zomgungulofu kwazi ukuthi ke ungene ku page lethu ukhulume ngoba sithi ke siyi community asemgungulofu esithi community radio station fine sikhulume sihlabe isiduze sibonga kakhulu ukuthi ke abangenayo kusekho imizuzana sakunikeza before kuzongena lapha ke baba mfundisi njengoba zobe sengena engena nohlelo mnandi ethi ke sisibonga inkosi ke siyibonga inkosi ukuthi sikhona. Inumber is 033-342-3970 lalelo othandekayo noma 033-342-2391 sitshele ukuthi ke bekufuza ukuzwa ngabe le nto eshiwo umlaleli ethi siyayidinga nathi ngakithi yonke into siyithole eduzane iy'nsiza ngoba home affairs ngombani sithole eduzane. Abo nayini zafuna uzofona ukuthi hayi mina nginamhlobo wami oqhama ngaphandle singeke ngambuzi ukuthi hawo mhlobo wami wafika kanjani unawo amaphepha na kwenze kanjani uzomsiza kanjani ukuthi ebone ukuthi hey engazuthi ke into eyenzayo ekhemthethweni mhlambe unayo mhlambe amasaluni mhlambe khona okulukayo saluni ethile uyawumbuza ukuthi kodwa ngiyakuzwa ngiluka kamnandi kodwa hayi ngibuza amaphepha usona wena sizama ukubuka uqhame sicazulo uzoxazula kanjani lento ekhona of course uhulumeni okudingakala ukuthi ke enze the law enforcement engithatha umlaleli mlaleli semweni sikhuluma nabani
1: yebo usabona
0: umsakazi yebo sawona
1: ngithi mina ngibengimpela nje iyangikhathaza le ndaba
0: yes
1: nje kungakhi isho ukuthi ngiyenza abantu abakamgwaqo manje sebebaningi kakhulu abahlala khona.
0: Yes.
1: Indawo yasemakhaya leyana. Ngiyacabanga ukuthi uyazi kamgwaqo.
0: Hayi ngazi kakhulu. Phela sabakhona singazi kakhulu.
1: Oh yayazi.
0: Eh ngiyazi kakhulu.
1: So hey yazi besicela impela. Bathi imoli straight.
0: Ezokwazi ibe nayo yonke into.
1: Ngakuhle kakhulu.
0: Yes.
1: Abantu bakhona bathenge eduze ogogo bangahlupheki nomkhulu. Lokho bezala ithawini eyindlela kude kakhulu. Nabasebenzayo ke nje abasebenzi. Bathenge eduze yabo
0: kibe
1: lasemakhaya njenganala eyidini nje emoli kube ngiyinto enjalo nje ngingajabula kakhulu ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ziyeza neyikhulu ukuthi siyayicela into efana njenganaleyo
0: iplanning beplanaa
1: kulungile ngiyabonga
0: msakazi uphile nje ube nempela sonto enhle. Ube nempela sonto enhle.
1: Okay, hayi nani nibe nempela sonto enhle.
0: Siyabonga lapho.
1: Ngiyabonga
0: kakhulu. Ngiyacabanga ngondaba ezitha khona le ngafezulu bakhona bayizwa le daba ngoba namakhosi ayingxenye kakhulukazi into efana leyo. Ake siphamise izinto ezifune zibe zinhle. But isikhathi siyahlupha. Siyabonga kakhulu ukuthi ke mall indawo nendawo nendawo ukuze bekwazi ukuthi kusizakala. No some business bazo kusimama nomnotho simama but ke ngithi ke muthami kamayeni nginivalelise ngiyabonga kakhulu ngithi nibe nempela sonto enhle konke enikwenzayo nikwenza ngomusa wenkosi inkosi ibe nani laba phila ujabula nje inkosi inkosi kunikizile isikhathi waphila kwazi ukuphefumula wasebenzisa ngendlela kuyona ngoba akuona ukuthanda kwakho umusa wenkosi ongenza nomyo uma nje khona akade befisa ukuthi bebe khona sesiyobabona siyobabeka mhlambe kusasa but ke engisho ukuthi ke ngesikhathi usaphila kufuneke usho ukuthi ke ngaphila ngakhuluma ngaveza uvo lami ngasakhe isizwe ngabeka mabe khuluma abantu bethi hayi siyamazi ngempela bekumuntu ade ebekumbono ekhanda abantu ebahlanganisa ngendlela eyona ngithi uba umfundisi usekhona uyeza njengamanje lapha baba ethi ke inkosi ibe nami ngithi mina inkosi ubomi bami uJesu ubomi bami Jesu ubomi bami ayanantansi uthi lapha Jesu ubomi bami ngithi ke inkosi ibe nani ihlale nani niqhubeke njalo niphile kusasa sobunayo lapha ke uhlelo lamaciko lapho sobe sibeka khona amaciko ukuthi ngamaciko abuka kanjani izinto ezenzeka lana emhlabeni wethu ngithi ke Jesu bomami bay untanzi
2: makhona bakabaye yusisila

abuphele ubumnandi labalele bomsakazi umgungundlovu FM abuphele ubumnandi mawuzwa nje lo mhlabelelo othi lungisa indaba yakho noJesu khona manje yabona nje ngisho siyadumisa nje manje siyaphambili balele bomsakazi umgungundlovu FM lungisa indaba yakho noJesu yebo khona manje hayi kusasa hayi nini kodwa lungisa indaba yakho noJesu manje awubakethi balele bomsakazi lena imvuselelo labalaleli ke sengiqala ukufunda ke abantu abathi ke manje sihlezi nawe baba umfundisi sihlezi nawe baba ugwale egameni lika Jesu Christu wase Nazareth soke ngiyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo bakithi sibonga uNkulunkulu ngako konke nje asenzela kona abalali bomsakazo ukubekezelela nje izimo zonke egameni lika Jesu ezisehlelayo empilweni yethu sibonga uNkulunkulu ukuthi uyasibekezelisa uyasinika esikudingayo egameni lika Jesu Christu wase Nazareth ngisafaka lo mhlabelele ngizothi ukufunda lamagama la kanti uyakwazi ukungena ku 033 342 3970 uyakwazi ukuthi ufushaye ucinga ukuthi mfundisi ya ngikhona even after izwi kaNkulunkulu yobusamukelekile ukungena ushaye ucingo lakho kodwa ngiyibonga nansi imqhafazi yehla ke manje ku 0623151986 walano oqala kumlaleli ngizonibala ngeyinombolo kodwa ngisholi nje nangu lana ke uthi ke haleluya lwaphinda lwafika futhi lolo suku lumnandi egameni lika Jesu Christu lumnandi utse sikhona mfundisi ugwala uyosifica sesihlizi sikulindele etendeni waqinisile impela ngithe ngifika nje wawu kwakuseba sibe ngaphambili egameni lika Jesu sinomngani wami lana uMrs Lungisi Lungile Khuzwayo kwase Unit J eMbali siyambonga uNkulunkulu mambusi busi laphayana ke wawumbanjwa eNapierville uphetha ngokuthi athi ivuselelo

0: manje bese sibheka ukuthi izwi kaNkulunkulu lisibekapi nango umunye ngena futhi uthi imvuselelo sesikhona babugwala kulamla lelo hora ave nisibusisa uthi siyalapheka kusho laphana ke umama umbona siyabonga kakhulu umama umbona egameni lika Jesu Christu kuse ugalelekile nginihola ke ngalomhlabeleli ke manje egameni lika Jesu Christu wase Nazareth yabona ke mawuthi ayithinti into zakhona
1: 107.6 FM.
0: Yeah, ngithi ngiyanihola ngalomhlabeleli kwenzeka lokho okwenzekayo kwenanku umhlabeleli nginihola ngawo. Sesiyezwa kakhulu.

ungabuyisananga noNkulunkulu. Ungafumpampa, ungafukude. Ungafi njengoAbsalom elithi iBhayibheli wayemuhle egameni kaJesu. Wafa empampa, wagaxela ngeyinwele ehlahleni, wendlula umnyuzi egameni kaJesu. Wafa ngekhe ezulwini, wafa ngekhe emhlabeni, wafa empampa. Into ethandwa uSathane ukuthi namhlanje abantu bafe bempampa. Uyolichithela phi kunaphakade lakho? Lithi isi lenkosi, uma umuntu exabana nomuntu, Kristu Jesu uyangenelela. Kodwa umuntu uma ngaba exabana noNkulunkulu, ubani oyokumsiza? Uzolekelelwa ubani? Ngoba le ndaba esikhuluma ngayo ayimdingi umfundisi wakho, ayidingi ishumi nezihlanu zesonto, kodwa le nto engikhuluma ngayo idinga wena ukuba umamukele. Lithi izwi lenkosi, bonke abakholwayo wabapha amandla okuba babantwana kaNkulunkulu. Bonke abamamukelayo bamamukela basebenikezwa amandla. Awangena amandla esonto, awangena amandla kamfundisi, ayingeni zonke lezi zinto ezimkhuba eninikezwa yithina esima phambi kwenu. Kodwa kungena abantu abaphendukile. Uyokuphunyuka kanjani? Uyokuphunyuka kanjani? Yini yokusiza? Yini esihlengo? Ngicela ube sobha, ungazikhohlisi, ngoba kunabantu ongeke ubakhohlise in your life. 1, nguJesu. 2, uSathane. 3, nguwe egameni likaJesu Christ. Abanye kungabakhohlisi. Uyakwazi uSathane, njengoba uthi uyibambile nje, ngiyibambe kwaze kwasa. Uyazi awubambanga lutho egameni kaJesu. NoNkulunkulu uyakwazi futhi ukuthi awubambanga lutho wena. Ungokhalelwa njengoba sizokukhalela sithi buyela kuNkulunkulu. 3, umuntu ozaziyo nguwe. Uyazazi ukuthi awukakholwa egameni kaJesu. Uyazazi ukuthi awuhlangene neNkosi. Uyazi futhi ukuthi malibizwe igama lakho kunosizi. Bengifisa namhlanje mtakababa, wherever you are right now, connect your eyes unto God. Angisho la wenyama, ngisho kamoya, ngoba umuntu ungaphakathi. Uyazi kunento eyaziwa ngabantu ukuthi umuntu akafi. Akafi umuntu, akafi umuntu. Trillionaires uzobe khona, billionaires uzobe khona, zillionaires uzobe khona. Ukhumula ikhava. Uma ngaba engekho present with us, usuke present kubaba, or else in hell egameni likaJesu. Ngoba umuntu akafi. Obheka abantu abadala ukuthi bahlakaniphe kanjani. Uthi umuntu elele la, bakhale bakhale. Okokuqala, uma ethathwa udave emathuneni, uma ngabe ephuma emoshali, ephuma la endlini, akushiyo ukuthi sesiyakhipha mfowethu, ngoba kusuke ekhala. Ufakwa kubhafu, ambozwe ngengubo, afakwe ngemuva emotweni, ahambe aye emoshali. Kodwa uma esezophuma ihlahla, uthuwa isikhathi, indoda nebhantshi iyokhuluma amazwi ithi sesiyakulanda mfowethu, ungasali la. Kodwa inkathi elethwa akatshenwanga, sesiyakulanda, ungasali, ungasali, ungalenzi iphutha. Afika ekhaya, sesiyangena, kukhalwe kufanele, bakhala abantu baqede, iphele indaba, lingene iphokisi, kubuye kuxoxwe. Ngakusasa uma ngabe sephuma esendaweni yakhe yokugcina, mfowethu, sicela ukuthi ungahambi la ekhaya, ubheke abantwana, ubheke iy'ngane, ubheke unkosikazi, ubheke umuzi wakho. Umbuzo wami onjani? Kanti ubani ohambile? Ubani osele? Ngicela ubuke lapho. Ubani ohambayo? Ubani osele? Ubani esihlangene ngaye? Ubani esimkhiphayo? Egameni kaJesu, baqonda kahle abantu abadala ukuthi umoya womuntu awufi. Wena uzobu lapho usebenzela khona. Uma ngaba ufele enkosini, nasi sibusiso sabafele enkosini. Babusisiwe abafayo befele enkosini, ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Kukhunywa ngomuntu ofe efele enkosini. Ofe efele enkosini. Hayibo, kuyenzeka umuntu afele emgaqweni. Noma ubufele emgaqweni, noma udutshuliwe, noma kwenzakale ini, kodwa uma ngabe uKristu ebenawe, ufele enkosini.

0: Cinco Mucho, 107.6 FM.
1: Silverchest Entertainment.
2: Asibonge balele bomsakazi omkhulu FM lana nginto zami sahamba ngalendlela ehamba ngakhona ngisho ngithi number 0333423970 emva kwalokho ke lana ke kukhona asebengeni labanye lana esobafunda mfundisi siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo sizokuthatha amaduze nje ngoba yakhona isimo esisibonayo la nesisithandayo sesibonayo ukuthi sisafuna ukuzoma lana ke sengilandile into zakhona ke manje ukuze ke ngidlule kalula kule ndawana engikiyona egameni lika uKhristu muhle uJesu siyabonga kakhulu umyalezo balaleli bomsakazo eMgungudlovu FM inkosi nje iyamangalisa inkosi nje inathi siyambonga ngendlela emangalisayo ah nkosi yami Jesu kwavele kwafika lo mhlabeleli ke manje

yebo balale bomsakazi umkhulu lefefema simbonga kakhulu uNkulunkulu njena unamdluli mayisho kanjalo athi lapho ubabiza abanye awungizwe nami balale bomsakazo umkhulu lefefema ya simbonga kakhulu uNkulunkulu uyabona nje ngicela ukufunda laba babili egameni lika Jesu bese siyangena sithi ukungena odabeni olunyothe ukuthi phecelezi kancane egameni lika Jesu nangumlaleli lana uthi imvuselelo uthi siyabonga kakhulu simbonga kakhulu Jehova ngani lapho emvuselelweni uthi siyabonga baba ugwala nabafundisi bonke ugcina lona uthi siyabusiseka ulapha ya EBB FEP 4 la isilalele khona siyabonga kakhulu balaleli bomsakazi ubongana nezwi likaNkulunkulu elehla kule ndawo egameni lika Jesu cha ke nangomunye futhi umlaleli simbone yena ukuthi uthini ke mangabe eza ngalolu hlelo eza ngalo eza kanjena ke sibone ukuthi sithini kwasithini.

uzwane lapha laba labomsakazi uNkulu FM uthi nje na usiyabonga kakhulu umfundisi ubaba uGwala uthi izwi likaNkulu abakithi siyambonga umfundisi ngendlela emangalisayo uthi nje alidelwa uthi nje lazela mnandi uthi uthi ngiyezwa mina uzwane ke lona ke lapha nakwe kwashange uthi nje mina ngizwile andingezwa mfundisi asingenelele kule ndawana okay nanga umunye umlalele ngena la ake sizwe ukuthi uthini umlaleli usekhaya siyambonga uNkulunkulu imvuselele amen baba

0: Ngiyaphila kunjani kuwena? Yebo ngiyakuzwa.
1: Yebo membali tu.
0: Ah mntaka Msomi nomdayi uyaphila baba lapha.
1: Yebo.
0: Ah ngiyajabula.
1: Ngiyabonga.
0: Ngiyakuzwa baba.
1: Baba mnyongoma le.
0: Ume njalo nomdayi.
1: Iyambulawa mnyongo, uyambulini abaneza
0: abanye.
1: Ya. Ngakufuna ngoba sokuthanda.
0: Nazoke. Oh, siyabonga kakhulu nomdayi.
1: Abaneza abanye ngoba nami.
0: Yebo. Nazoke. Ngiyezwakala baba kakhulu kodwa sibonga igalelo lakho nje la kumsakazo omkhulu FM. Inkosi ibe nawe. Nempela sonto emnandi nikhonze kahle nasenkonzweni. Amen. Ngiyele siyabonga. Hallelujah. Siyabonga ke balali bomsakazo nomdayi ke loyo ukade esingenele. Siyabonga balaleli ukuthi ungena kwenu ngiyakukhuthaza kakhulu eku 0333423970. Mfundisi uwile umtho omkhulu la eMaritzburg inceku kaNkulunkulu umpostoli kaNkulunkulu ebekade kungaye kuleli viki esizwile kwaphasaphatheka kabi esithi nje inkosi ayiduduze nje umndeni ayiduduze ibandla abanye nabanye abalahlekelwe izihlobo zabo ngokuhlukana kwazo esizwile ngabo nesingazwanga ngabo. Mfundisi uyayazi le ndoda, uyamazi, uyayazi le nsizwa ya umfundisi inceku kaNkulunkulu lomgcotshwa lapha yana ke umpostoli uSN Mamdaka Madlala. Umfundisi indoda ebenamagalelo kakhulu la emhlala emsakazweni noma sihlangene kwamagudi noma siqeda unyaka abalafundisi ke ngiyazi ke bame ngeenyawo kakhulu ukuthi bethi nje awu bakithi basibhonga emswaneni ngenxa yakhe egameni lika Jesu Christu wase Nazareth. Ngithi nje asithi ukudlula nje kuleyo ndawana siduduze umndeni, siduduze imindeni eyahlukahlukene egameni lika Jesu Christu wase Nazareth. Mfundisi ngithi kanjena nje.

siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ukuthi ahambe nathi kuze kube lapha bakithi asithi nje igazi likaJesu alisoze laphela amandla. Okay, yase ngiyabona la ukuthi ngithi ngiyathinta kuvele kungathinteka.

Iy'nkinga zokwenzani? Iy'nkinga zokwenzani lezo? Shiya phansi leyo nto. Thina singabakaNkulunkulu. Kwathi angishumayele kanti semahlanyeni siyadansa ngedlala.

Wena ulalele njengamanje ngithi mina nje imina owakho. Ngibhala lapha ezantsi nje incwadi, ngibhala le ncwadi nje bese ngithi mina owakho.

Right usho njalo umfoka ngqobo usho njalo umfoka ngqobo uthi izwe lo baba mkhulu siyabonga kakhulu siyabonga kogogo siyabonga komkhulu abashiyela izwe elingaka ifa elikhulu kangaka sibonga kogogo nomkhulu nokhokho nokhokhokazi

kabza the small uthi khusela abantwana bakhambisana naye ke umsakhi ethi khusela abantwana bakho ngoba nje niyazi ukuthi kulezi insuku izwe liyavunguzela liyaphithizela siyakhuleka ngapha nanga ukuthi nje uNkulunkulu asigcina asivikele kuzo sonke isiphithiphithi esezakalayo ezweni.

ngabe ni grand laphayana kobhata switch waters kwaqanda ngaphezulu ngethemba ukuthi yonke into ihamba kahle laphayana ko Willow eMbali Great Town o Richmond how we come kambathini ngethemba ukuthi yonke into ihamba kahle ngabe usekhaya ngabe usesibhedlela ngithi nje uzolulama khuleka qhubeka nje ulalele emahlanyisejini uzolulama ngabe ugulele ekhaya ngithi uzolulama